pakabilagi kung ang lagala puli at kusinin na lalalalim na hirubon na pagang kanipagtamay ko pinaraga niya hanap. Kuy bigaw mo pa yaro lalad na yari ka na sabari pagang kan na naraga niya hanap mo

sabda, man istajara minan nari thalatha marratin ligi-ligi tau marluduak kupuang Allah Ta'ala mamwari ipakabilang inupuli aku pacalan na abinarakay thalatha marratin ikutulu hindi na nabaikan ikutulu bahwa mahnungin dia istiqamah setiap saat membaca tiga kali qalatin naru magkadai abinarakay. Ya. Jadi di gini kita baca ye duangi iketelu magkadai abinarakay. Jadi iketu dua-dua na abinarakay. Ye dua-dua na abinarakay tuli baca. Ini uto tulu baca ye dua-dua na abinarakay. Agar dua-dua na abinarakay. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu

lalalalit na hirwon na pagang kalipagtaman ko pinaraga di hanap. Koy bigaw ko ba? Yaro lalit na. Yari ka na sabari pagang kan na naraga di hanap mo rota. Berarti mabila-bila